Yeni nukrema nyam yeni nukrema yonko nipa. Sena sem esunsum. Namia sem yonko pa. Na ochi wantu tuya na mwanyi na esie. Kufye fila tumu kwa tumu nshiramu kwa nshiramu. Unyami wa sem yam. Nyo sefo besha me inariye. Unyami ya sem nyifiro maepa. Na sem yesunsum. Namia sem yonko pa.

0: chame. Bible ne se, obe bien ni sem edia mao, odoye yo, odoye yi. O nim situation biara ye kumu. Na mamene eshe ye, no one se, mi kura mene ne tiye wu. Me baba akoswe frimu, mene obiara o me nimi nimechi. Na Bible se no kan yesu akuma. Omwa no mwa chani wwe siye ni jina ba kumbo, eni wwa obe timi ye ne mwa. Domu yale se, ye kukuru bane di nako se fem. Nensu Yesu Christu sane edemano. Wa wo shemi anawa wutie miye. Fa hon tuwe ura diso. Ne ura di nyanko pan doye we ni na adumwe. E suwa ababe susubi. Ye kwa ye benyina. Obie nimda obe filasa siso. Beri nsiranke ura di nyanko pon se. Wape kurabia bebi edema womo mudonwo. Na ye ya do ura di nyanko pon. Ne ye tiri wopon yinane se. Bep kwa ura di nchayi. E ura di nyanko pon be huni ya mabo. Utemia sorry jina wana suma me na katire uradi nyanko ponse sedi wa yema ukrenino sa dansi woso tapubi sedi wa yema ukrenino sa dansi woso tapubi ose asafre rade
1: asafre rade
0: mami nkoto sire
1: mami nkoto sire
0: misu
1: misu
0: enemy house.